piang ya kan program jing menta ka step tu ni sangat pat igi ni art ligi jing ruai na ka kan hon jong iba gather ti nong si ki jing ruai ki bil ai ka teng tu yeng tu ting shan bat pin scam yangi

parlo non sga baro aga program ki surya ro amta ga step hile asngo mentan sa yitu gi art ligi jing rai na ka kun hon jong I ba gatati nong siet ki jing rai bla ai ka teng tu yang tu teng shan bat pin scam yang I di da ki ni gi jing rai la poy arta chaka ba ko jong ne ka program ka bala wan shpi na ka akashwani shalom ka sngi ble ga basuk ba kamen ye pi baro ki parlo nong sga

0: ma kira long lupa ki bala pun kre ya ka wai usum la ne ka suloi ban hiar sha ka madan thma ka jing pun kre jongki ka long nadu ka basdang ka barung sha ka kam kum usipai kila kilan ya ka met ka phat ka jongki bat ka jing thmu jongki ka long ban pun kre na ka banta ka thma bat banya da yela ka ri kalawai ka dei ka ta ka ban sawan ha ka jing imu briu na ka banta ka lawai jongi ki briu kashong ha ka jingle jongi menta kabamut ladangin lanang ban pen khre lane minot bha menta ka long ka lawai ka ba phrnai ha ka jingim jongi bunba ki briu ha ki ri ki sngi ki jot ha ka jingim jongki ka dau ka long namar ba kim shem la pen khre yela ka jingim na ka banta ka lawai ba dei tat onda la dir ka por ki sasdang ban sngothu ba dei namar kata ngidon kam ban mino nadu menta na ka banta ka lawai ka ba phrnai u Jackson Brown Jr. wei na ki nong tho kot ba paunam ha ka ri America u ong sange ban mudur Henry to le no ya ka ba dei ban le na ka banta ka lawai ki breu ki ba stat kim ju mudur sa Henry ki ture ya ka kam na ka banta ka jing mentoi ya ka lawai ba phrnai us im tirot sing udon ya ka jing angnut na ka banta ka rwi bat ka jaj ban ro jongi ban pen yo ya ka jing lai lut na ka kti ki doli ki bo wan ban nyon ben ban le ben ban ban ben ya ka jaj ban ro jongi bat udon ru ka jing thrang ban yo i ya ka lawai ba phrnai ya la ka jaj ban ro la jong bat dei halor ka ne uyang ban pen khre ya la de ban ya le prsha ya ki pharang na ka banta ka lawai ba phrnai ka jaj ban ro kumjuru u Mahatma Gandhi udon ya ka jing angnut ya ka ri bat ka jaj ban ro ban yo i ya ka lawai ba phrnai ba kan yo mat ya ka jing lai lut na ka kti ki doli ba dei hang ne ba ino ya la ka kam ban yang ha ka nongrim da ka jing pen khre ka ba byang ban ya le prsha khlem da ki tiar ya pom ne ka ba ya le markanti da ka ba ya umsnam hanrei da ka ktin ban kren prsha ya ka jing thombor ka jing banbor la ne ka jing leben jong ki dole bat ha ka bakut da shisha ka jing turei shitom jong Mahatma Gandhi kam shemlong ka ba le no e hanrei ka long ka jing job ya ka rihi bara ka wei bat ka jing kmen bakra ka jing pen khure jong u kam shem la long ka ba le no e hanrei ka la long ka lawai ba phrnai ya ka ri bat ka chai pen ru parlok ladangi long ki bakwa ban yo i ya ka lawai ba phrnai tongin long ki bala pen khre lpa nadu menta
1: pile os ngomtan ni pastor TL Nonglai ibla kren halor ka phang ka jingpen khre ka ba bhatam ya kala shai de ka jingle ya ka ba bhatam ya ka ba menta kani klawan chhi ha ki sambo maulanai na ka akashwani shalom apartment ta ya ka program ka ban bod

0: Hey, Ribor, may pay liuli ito ko doon.
1: Eme, nga pet baka doon em ko to ko siya plus F.
0: Plus F ayuli kata.
1: Mitip, haka ba ang kabang ibam, lada dunay ki nutrient bat ki vitamin, kakataya ka met, kabor perkat, wat ya kikam ki jam baman kas ngiru.
0: Te,
1: haba pitir ukha, uata, kamlu, kompenyang negadut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janay. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka siya plus F, na kamata ka jing im kababha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi ita ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Pidang dan bat ngiha ke program ke suri roh kebon jepina ke akajwani shilong te paralok kena kepor ngine beten cik syuk ikan ke program ke jengi dan kebengnya sengap pat matai ke suri roh jeng i sardia senari baga kenhun ke suri roh belai kerteng tu snow kot yepi badai tang ha ke kerteng ujisu.

0: Di klampen slam shu ya kapo men ta ngin sing up ki gijing rai ba gijing ya thua khana ki ban ai ni ki ni ki hep khana ki ni gijing rai ki dan ni ki mei e ki pa e ki ba smo tanat ban khruot ban bam kwai ban yele akai ru ba ki ni ki hep ki barit ba kum jo ru ban ya thua khana biria kum shi ben ta ban pen kemen ya kemen siem ke jong ki ban ka da kren ru ya ka ta ga jing long khana ki ba smo tanat ba ki jing le akai ba bon ja ki ba ki khana ki je le akai gajing em kuman lakasni dei hang ni ken kapen ken mau ngi baro ba kamen siem ka dap pet ka shlei bat pasashi sien her her ngada kwa ban long biang kum ukhna
1: ab ya singin ni lek ka sing jong imei e a ni la ka tapor ai phi yo sha mai he imei ya la ka ya phi tang shpang
2: to ya ya
1: Mei it, pidang le ayu.
3: Ngarang dung kuai pikun, alerung.
1: Shano pat ipa it.
3: Ipa it, idang le kit so sya klaw.

0: Hello, good morning. Request line.
1: Good morning, Isi Rukong.
0: Thank you. Ba pi call me eh?
1: Nga pun namongam.
0: Kerteng jong pi lalang kumno?
1: Editor walang.
0: Editor walang.
1: Namongam.
0: Tau pi kwa ben sengap jinruai yu?
1: Ag jinruai jong yi jindi.
0: Ta?
1: I'll fly away.
0: Ta, I'll fly away, definitely. Te fi kwa ben pin sengap yanu kanika jinruai.
1: Nang kong ya fi si start yung ako sa ni.
0: Ta, thank you.
1: May mama ban mama wanyang pagyo request lam ya sa tingin nga.
0: Ta.
1: Bat sa yung kasem, yung kasem yung nga. Ta. Kito barok ki ba sangam ba sa interest ka ako sa ni barokon.
0: Ta, ta, ta.
1: Ban ay kubli sandi si barok.
0: Ta, thank you so much. Ta, thank you. Tadi fi ong fi call na mongap mo, ti kasit ne na kriat chito.
1: Ha?
0: Kasit ne kriat ne chito.
1: Kami tak kum tiba sam da. Kena kriat kum na kriat.
0: Ah, ta ta. Ta, the slap.
1: Em kum slap ne.
0: Ah, ta ta. Ta, uki ba ta. Sutna ta. Kren yu fi ingin sa tem kani ka jing roi mo. Thank you so much for calling ta.
1: Ta.
0: Thank you. So yes, listeners, we have this request from Ba Editor Walang from Mungap, and he has requested for the song by Jim Reeves called I'll Fly Away.

kublai phi baro ki palong nong sngap kan kenya gade ka akashwani shilong bo nch phia ulai spa sau pnyo point army tes me me uban kan bat pras pa lu sau kilo hz bat pila ro bnyo sngo ni ha kan news on air app ka step ka bakmen ye phi baro ki palong nong sngap ba kan ye por ngi don ya program na thwei ka donut bat ha ne por ngin pen tem shwa ya ki jing rai na e me bari kor tarang ka jing rai blai ka teng angan chanya ban bot pat ulasius pat

0: Kani ka dei ka akash vani shalong parlok nos ngap hagani ka por ngap dyang sngobai phi baro sha ka program rumpei ki kan thai te ha ka pasdang e jong kani ka program nginya ngap shua manta ayu iwei na ki nos ngap idon man ong halor ka jing sngeu jong I kum ka kan thai
1: ngadei iwanda shisha bamon hagani ka por kum ka long kami bar kum ka kan thai ngakwa ban pen sngeu phi ki para long kami bar ki kan thai baro bahak chuk ka bamanta ngi ki kan thai la pen ku bor yangi haki babun kiliang la ka dei ha yeng kum ka kami kum ka men la ne kum ka parlok bar kum ta ter ter ka ba kong san tang e ka long bangi ki kan thai ngi dei ban don ka ching su thu bar ka ching mut ching par khat ka ba khlang ha ka ba ye dei bar ka nu ka nu ka banta la ka dei ha yeng ne ha ka im lang sa lang kum ki kan thai ngi dei ban don ka min siam ka ba skem ban la ban shim ye ki nu ki rai la ka dei ha ka ching im chung ngi ya la di shimen la ne ha ka ba ye dei bar ka im lang sa lang ka nu ka ri ka ba ya shaprang ka dei na ka dao bu ki burom ki kan thai bar kim chu don ka ching neu shiliang ne ching yopo ka ba pelong ka kan thai ba ka la ban krishan ya la di da la di bat ban kin tiu ya la di da la di klem de kmi len ti ru yano yano bat ban tur shaprang ha pding ki babun ki jing e ban pen pit pen biang ya ka yeng ka sem ki khuon ki kti bat kum ta ter ter khat du kum ka long kmi bat ka kan thai nga ai man siem ki para kan thai ba kin long ki ba shlur bat ki ba yeng ha ka hok bat ban long ki ba kloi bani rap mar kliang la ha ka dei kanu kanu ka banta jong ka jing im jongi blesh bun
0: bat hadin ka tapat ngin pen buat da ki jirwai na ikong yai sha alang do ki jirwai ki ba il ai kurteng tu shong bat nga bat rukom ba u i

0: Parlonos ngap hiru esngo mentanye kijirwai na ikong yai sha aleng do kijirwai ki ba ila ai kurteng tu shong bat nga bat rukom ba ui ti ha kani ko por pat ngiya phai no sha ka jingkren na I doctor Ivarisha Mercy's EM I belong Indian Academics ha ka Martin Luther Christian University bat ka phang jong ka jingkren jong I ka long halor ka jing pennang pen start ya ka kenthei kadai ka jing pennang pen start ru Yakarihi baro kawe.
1: Nga aikublei ya baro ki paranong snap jonganiga program haganiga por. Bunsin, ngijuyo snow yakaniga jingong, kabalong ruka pang jonganiga program. Bahabang ni penang pen start yaka kente, ni penang pen start ru yakarihi baro kawe. Kiniki kentin, ki ktik yaka jingmut jing perkat jongi hakirukom bapair bapair. Henry yanga she met. Man banga yo snow yakiniki kentin. Kapun kan mau yanga shapang iwe me it banga itu ba. Katu katni snem menchwa. Ine me it ijusa halashnong. Henry tang shi teng por. Ila do no yalau kurem. Ubala long ru unong kershan. Jonga ying jong I. Hakum kataka por. Da kaching bombansi. Ila shim yaka rai kabala sandur. Yaka lawe jong ki kuon ki ksiu jong I baro. Ila de no yalaka ying. But ila wan yalam yiki kuon baro shashilo. Kiba buon balang, kila krenben yakani kajing rai kajong I. Don kiba ong, bakala day kajing biet jong I, kabala penlong I ban ekno shadien yalaka shnong, tang ban yok wan shasor. Henry ini mi it yujuya tok hana, bahaka toka por, ka wan bet tang kawai kajing mut jing perkat. Bayaka jaka kaputa ngilak ban dukno, wat yaka pisaru kumjo. Henry yaka jing nang jing start, omdon balak ban shimno, nau briu lani ka briu. Katno ka jing sngou tanat ban yok sngou, shapang ka ni ka jing ken gor, yaka jing nang jing start. Ine me it, ilong tang iwei na ki babon haka ni ka ri, bat kamtam haka jela me galaya jongi. Ngi ki kasi, ngi ju sngou sarong, yaka benta ka baka riti dustur ka ai haki kentei. Kamtam haka jing ai jat shaki kentei. Henry ngi deban kan mau, baka neka riti dustur jongi, kamut baka long ru ka jing ai bor ya ka kentei. Namar lada ka long kumta, le ase ngi nam yo sngau shapang ka jing sha thom bor ya ki kentei, la neka jing sha e ben, la neka jing sha le ben ya ki kentei. Lada ka kentei ka don ya ka benta ka ba kongsan ha ka kur ka jat, Henry lada kam don ka jing nang jing start, ka la ban duko no, ha ka ba ya dey ba ka jing tip jong ka ya ki any ai jing ya da, But ki lat jing yo jing kot, kam tam hakini ki por ki ba kier sao dong de ki jing e jing tenju suda. Ka jing nang jing start jong ka kentei, ka long kum ka jing kieng ksiar ka ba penya so ya ka, but ki lat ki ba ka la pan shim, knang man pen pa pen janai ya ka jing im jong ka, ba jong ka yeng hi barok away. Ha ka ba ya day ba ka jing nang jing start, ka e ka ba smote nat ka long, ba ha ki ba buon ki yeng ki sem, ki de ki kme. Ki kme eet, ki kme raat, la ni ki kinja long kme, ki ba long ki nohikai ki ba ningkong, ya la ki jong ki kuon ki kdi. Ki ai jing hikai om tang shapang ki kot bule, henry shapang ka akor, ka jing tip riu tip lei, bat shapang ka riti dustur, la ni ka kolshor hi. Ka kentei na kata ka dao, wat la ka dey ha ka rukom ka ba rit tam ea, ka pen kre ya ki pateng ki bansa wan, kumno bakin penyat ya la ka jing im, ha ka pritei ka ba yai ka la. Katkum ka Meghalaya Gender Budget Report arhajar arpusan arpun rio. Ka jingnang jing start la ni ka literacy rate jongki kentei ka long prapu pra percent, ba jongki shinrang ka long prapu sao percent. Ha ka result SSLC arhajar arpun rio, na pedengki kena kentei rio loom jongi ki balea le eke examen, ki la don arpun rio hajar nrio spa nyo pungut. Haba nujor bat ki shinrang ki balea don kat pra hajar San spa saungut. Kajing pas jongki kentei, kala long prapunyo percent, but jongki shinrang prapunrio percent. Kane kapan I, baho oj, ki kun samla kentei jongi, ki long ki ba start, but ki ba shempang. But habangi ai ki la.

0: at ki linti ka jinkar shani ki ki da ting shan chi sha hendre ngim de ban smuthu bakla ba ya ka jing nang jing start la ban tho tang na ka jing pass pa ha ki examen am na mar ka kan thop shi bon ki wei de ki benta bat ka wei na kita ka long ha ka liang ka jing koi jing kya ka research la ni ka jing wat bnia ha ka lang ka prathei ka kdo ba ka kardan pule jong ka kme ka don ka jingya dei ka baya jan bha bat ka jing ko jing kya jong ki khon ki kti jong ka ha ka wei ka research ka balapan mi ha ka international journal of educational development house nem arhajar arpusan ya ka bala ai ka teng school education for mothers how much is needed to promote child survival and health bala thot ka nirmala rao bat ki wei kalap ya artli ki aka ki baya dei bat ka nika phang ka baning kong ka jing nang jing start jong ka long kmi ka kiu la jan man la ka arsnem ha pedeng usnem ar hajar but usnem ar hajar khat khandai ka ba ar bat ka ba smot nat pan tip ka long ba ha ka nika jo ka por ka ta ha pedeng ar hajar but ar hajar khat khandai la yo iru ba ka la don ka jindu na ha do sanpu way percent haka jing klat jong ki klung ki ba po ka san snem ki ba ki khot ka under 5 mortality rate na ka ta ka dau ni ong ba ha ba ka long kme ka don ka jing nang jing start ka long yeng bat ki im lang sa lang hi ha ki ba bon ki rukom kin long be ki ba kot ba kya para lok nong skam ka thong ka dang don kham sha chingai bat dang bon ki mau chen thut ho oi ni la ban sku sa rong ye ka jing long kar pang jong yi kum ki kan thai ri u lom jong ka ni ga jilla han re ngi de ban long ki ba ngam jil lio ha jing nang jing start but ha ka jing tip ye ka jing shisha wat la da bon sin le se kam long ka ba sku tan nat ban tip ha ba ka long kmi ye ka don ka jing sham phang ka ba la pen shong nong rim ha ka jing nang jing start la ni ka education ka long ru ka lat ya ka kum ka kmi ba kan hikai ya la ki khun kam tam mi ki khun shen rang jong ka shapang ka ei ka ba dei bat ka ei ka bom dei ba da ka ba le kum ta ngi kum ki long kmi ngi shim ru ye ka jing kit kle na ka ban ta ka la wei ka ba shong shngan jong ka im lang sa lang dong in nang ye ker men ba ki bor ki ba dei pe ye ka ni ka ban ta ka ba kong san jong ki im lang sa lang jong ngi kin da kmi cha nai bat kin da puson jil liu kum no ban le ye ka ba bha tam na ka ban ta ban ple ki lat ki linti ban ai jing nang jing start ye ki kin thai khna bat sam la kum jo ni ker men ban yo i ka la wei ba pranai jong ki im lang sa lang jong i kham tam ha ka ba ye day bat ki khon kin thai bat ki long kme ngan pen kut da ka ban ban biang ye ka phang jong ni ka jing kren ka ta ka long ba ha bang ni penang pen start ye ka kin thai ngin yo ru ye ki im lang sa lang ka jilla but ka ri ka ba shai ha ka jing nang jing start ku ble shi bon
1: pilio sngo man tan ya ka jing kren na I Dr. Ivarisha Mercy's im I belong Eden Academics ha ka Martin Luther Christian University bar ka phang jong ka jing kren ka ba ila yo ban ai ha ka ni ka por ka long ka jing pen nang pen start e ka kan thai ka dei ka jing pen nang pen start ya ka ri hi ba ro ka wei ti ha ka ni ka por pat ban pateng shu shu ya ka program rempe ki kan thai gi don ban pa sngo shu phi sa ya ki jirwai na ikong darilin mayong ki jirwai ki ba ila ai kor teng tang ha me trai ban kum ka liang

pinoy, yo pate. Yakahi ma basu baki ko rukeng kapneng. O kahok kanti shay no hi, yaki kum kasmi.

tentu to kisur wa yung Norman Roy kasa yu ibur tu yu ya nga judge me we say bit one ibur tu yu kemenu jisu te to ni petanya ni program yang i de we abi say bi ruai te to yu ibur tu adin pna yang uma nang kermen lamari.

0: kinom shep tieng la ne ka ta ka ba hakti ring shi ong nalsa friendly legal services for children scheme ar hajar arpusao te ni kong e e kulenda nga pri som hai pi hen ka por shen ka program
1: ko ble shi bon kong
0: bang ni yeso thu lang bar kum ju ro ban pen so thu e ki par no sa ke e ke ne ka scheme ka bang ya kran ke ne ka nalsa child friendly legal services for children scheme ne ka tag mi ong ba ka jin rap e ki khna ki be thu bar ka ain tang ba ka ta ka jing pen yo e ta ka jing ya de ka ba jan pa de ne ba nom tieng
1: ti ko ble shi bun kong ti hoi ke ni ka scheme ke ni ka nalsa child friendly legal services for children scheme araja ar pusaw ma ke ni ke di ka scheme la ni ka jing ya ram ka ba pen mi de ka national legal services authority ban pen ti kana ba baro ki kana ma ka ba kan thob ki kana ki dan jin na ka khat men ber ka bor per khat kin yo ek ta ka jing ya ram e ha ka ba ye di ber ka ai ma ha ka rukom ka ba ki kana kin ngur tan nat kin ngur shangan ma ka ba pen ting pen se area ki ti ke ni ka scheme ka di ka scheme kabala pen kala pen bet ma bet pen ya so lang ki artli ki schemes ki berem ma kata ka deka nalsa child friendly legal services for children and their protection scheme ar hajar khatsan but sakawi de ka deka legal services to the differently able children scheme ar hajar arpuwei sakawi pat de ka scheme ka bapura bat kata ka deka ni ka scheme ka bangi ong ka nalsa child friendly legal services for children scheme ar hajar arpusau
0: tok eipare ka thong ne ka jing thmu la ne ka ta ka objective pengi ang mo jong ka ni ka scheme
1: dingi kran sh phang ka thong la ne ka jing thmu jong ka ni ka scheme ka baning kong hi ka thong jong ka ni ka scheme ba ka long ban ai ka ta ka jing ya rap ai ha ka bei di bet ka an la ni dingi ong hak tin phareng mo ka ta ka free legal services ya baro ki khna tinang ta ru ka ni ka scheme ka dan ru ka ta ka jing thmu ban pen long ye ka ta ka ying ka shri la ni ka rukom pen tre ka me ki ni ki an mo ha ka rukom ka ba ki khna kin sngo shngan kin ngoju kabangi ong aktin parang child friendly kan tinang taru ban ai kataka jingkershan lani ke support ya baro ki kena ki badan kami ke ni ke jingyaram kat kum karta ka jongki nama bun sin lada ngi ai jing hikai mai ki kena ki ban riu ha ni news nam lada ngi ai ke jing hikai ki ha ka rukom ke bangi hikai ki kena ki ba khat ar khat khat lai sin nam ka ba mut ba kimla ban su thu ek ek jing batai lani ke jing hikai ka jongki kan tingi hab ban pe ban ai ke jing hikai kat kum karta ka jongki kena tinang tar pe jing thmu jong ka ni ke scheme ka long ruban ai kita ki training ki jing hikai mo ye ki panel lawyer ye ki muktiar but kumju ru ye ki ni ki nong 3 months so bhagen ki bangi ong ki para legal volunteer mo hakata ka rukom ba ki ni ki nong 3 mo ki la ban ye tre kam lang bat ki khna kat kum ka jing dan kam ka jong ki ken tinang tar ngin pen long ye ki ni ki outreach program ki awareness program shakal leng leng ki jaka mo ki shnong ki school ban pen su tho ban pen sa priang pat ba halor ka hok jong ki khna tinang taru bat ban ye tre lang but kini ki child welfare committee ki juvenile justice board ki NGOs but kiwe ki tna tre kam ban pen klan kata ka jing yarap ye ki khna ken ta kata ba ro ke dik jing thmul ni ka thong jong ni ka scheme
0: manu pa de ki bala ban yo jing yarap na ka ni scheme
1: ha ti ha po jong ni ka scheme mo kita ki beneficiaries le ni kita ki bala ban yo jing yarap kumba ka kerteng jong ni ka scheme hi ke crunch phang ki khna ande ti ba ro ki khna ken thei but shin rang ki ba ha po ka khat prasnam mo ki la ban yo jing rap na kini ka scheme ka bakin thobe ki khanna ki bedan jindina ka dakhat man ka bor per khat tinang ta ki khanna ki bedei ki lanot jong ka nuku nuku jingsha thombor ki bedei ki lanot jong ka jingsha pen bor ban shong kha ju bor ki khanna ki bedei ki bam dan shu ki nong ri ki nong sumar ki khanna ki bia tung kho bat ka an mo ba ong tung kho bat ka an ka mot ki khanna ki belei ka marunar ki kam daka tinang ta bat kum ju ru ki khanna ki bedan kam ya ka jing rap ka jing sumar mo ku mang la ong meni ki khanna ki bam dan shu ki nong pe ki khanna ki bedei ki nong krong ki trafficking ki lanot ka jing sha khayi ki ni baro ki kena ki de kita ki beneficiaries le ne ki bala ban yo jing mentoi na ka ni ka scheme
0: ka bo mon ba ki no ki no hi ki khona ki ba hap po
1: khat prasam kan the but shin kan the
0: but shin ra la re ki de ki ba don ka jing runa ki to comment ni ha ka no ka jing no ki la ban yo jing ra ma ka ni ka scheme ne te ha ka no pre ka rukom ka ni ka scheme ka pan long ya ta ka rukom tre kam jong ka ande ka bang yong ta ka justice system child friendly ne ka rukom ban pen yo ya ka ka jing tre kam jong an ka ba ya long par long ya pen ju ne pen jan ba kinom tieng ne kim no ka no ka jing so pher ka
1: ti mo ha bang yong justice system mo ka kin thop lang ya ba ro ande ka ying bishar kin thop lang ya ki police kin thop lang ya ki lawyer ki plv ki prison mo ki jaka sa ko di tenang ta kini ki rehabilitation center ande ti kini pada kita ni kita nak terikam kumnu pada kipen yo yang kata kahok jangan kita nak lani kumnu kita terikam mo kebening kong hi kalong ba ban penti kena ba

0: Kerukom terikam, kerukom keren ya kikena, mo jo kidi kita nak terikam baro kan dia kerukom ke badan akor, kata kadi ke beningkong. Tinang ta dia ban keren ruk mo ban pendan kam dari kentian kita besok ya kikena, bakin semut hok kan, kau mengalak batai menira dari kena kita san rius nam ingin pendan kam dari kentian kita eh Henry kita melak ban semut hok. Kalong kata kerukom bangin pendan kam dari kentian kita besok ya kikena. Tinang taru ke ban penting pensiar kiki, tinang taru ban ay kata kajing kershan lani ke support mo hakabai di bat ka ban yadaya ka jing mut jing perkat jong ki kena ka ingka bangi ong ka psychological ti kumju ru ban ai ka jing kershan ka ban penshlur reka bor men sim jong ki kena ka bangi ong ka emotional support but kumju ru ya ka social support ka ingka jing kershan ha ka imlang ka salang ti dia kata ka rukom mo bangin penyo ya kata ka hok jong ki kena ka
1: Allah da jia ba ka don kanu kanu ka jing jia ma ba ki khna ke ta khu ngi yi bangi ju so hi ro ma ba ki don ki khna ke ba sha le ben cha ba ben ne nang ta ki don ro pa ki khna ke ba le si ne ki ba bon ki da ki da ban mi na kinu kinu ki da ne ki ba ki ya ta khu ba anda ba ki le kinu kinu kam runnar te kumnu kin yo ye khne je ram ne hab don mano mano ba le ya thu ba don kam kum ta jira number ki khna ne kila ha po kha prasnam kila ban don ki ba ship ho khat we khat an kila ban don ki ba kham he kham san re kumnu bre kin number ki khna le sikin paper khat ban le yuat je rap so mano ba la ban ye rap kita
0: de ki kren she phang kata am ki banning kong hi ka long ba na ying na sem kin suppose menta o khna nom long open rabbit ki riu pa ban de tilada ki khna hi kin wan she ying mo shu bu menta ki sha le ben has kulla ni hasurak mo kisha le kanu kudu kam sneu ke basha khamat do frontliner ke bangi omo ke dikki mi kepala ni kinong hikaya kinu kinu ki trusted person ki bagi kena ki sengujuk ken tenang tu lada ho ngi yo ke information pat de marma na ke office ke jongi ken depute ya ki panel lawyer le ni kita kinong 3 months ngoba ki PLV bakin le senran ya ita iklung ban ya lam hakmat jongka child welfare committee ken tikum juru ha ke por bagi pulet ki shimjing toket ma ki investigate ma kini ki para legal volunteer ni ki panel lawyer kindon bit ban senran ni kena haduk ke por bagin be ki medical examination dia kata ke rukom ba kini ke scheme kami berkal pen dikenaru bagi kena kin yo kita ki support person ha rukom bagin long friendly kan maka mungkin perlong ke environment ni ke rukom long jong kata ke jaka ba kin sengujan kin sengujuk kan
1: ni jo sengu mo khandia kena ke bang shu ni jo sengu ke bala da dan kam ban to kin
0: hoi
1: ki pulen
0: hoi
1: ya ki kena
0: hoi
1: kim dei ban phong da ka uniform bullet to kan ka dei man
0: ta ka dei ka dei hoi ka ni ka scheme ka pen ti kena ba ka por ba ki bullet ki le to ket kim dei ban phong da ka uniform ki dei ban phong da ki civil dress but ki ha ban le ha ka jaka sa jong i kena but ki ha ban penju shwa ka por ba ki shwa ba kin to ket nama ketuka lat nak jing pen kul mar jing mut ki kena nama bun sin ki i bagi phong uniform ki la kum ting no ha ka jaka ba ki la ban pen sngo pen pawai ki i ki jing sem ka jong ki kala du no ketuka sakhi ka sebut kai ina kata ka dau ba ki ha ban pen jo shwe ki kena ashwa ba kin token
1: tik e ba de ki an ki ba pen tre kam ya kena scheme ba kum no ki ni ki an ki ya na ba ki rap ya kini ki kena
0: hoi dengi pet pet desa shaki an ki ba pen tre kam ya kena scheme ki dan shibun tli ki an ti ka bening kong hi ka di ka constitution la ni kata ka an treaty sen sha ka ba hakli do jong ka ri india ka ba ai jing kershan la ni ka betri lang ba kini ka scheme ti dengi pai pet de shaka article jong khat sau jong ka ni ka an treaty sen sha mo ka ong ba baro ki nong shong shnong ki dan ya kata ka hok ki long kum ju akhmat jong ka an but baro ki yo ek jing ya da kum ju na ka an ti kum ban shu ban rap ru mo hakiwi ki article arpu ar jong ka nika constitution ko ang ru babaro ki nong shong shnong mo ki dane kata ka hok ban defend la ni ba yada ya la di la da ki tin khu bat ka ina unu unu uplidar la ni umuktiar u baki ki mon la ni ki ki jet ti nang ta ka article lai pu khandai a jong ka nika an constitution ka ru ko ang babaro ki nong shong shnong jong ka ri india ngi dane kata ka hok ken ka fundamental rights mo kata baro ngi tip bangi dane kata ka hok ten rai ka jong ni ka hok ka jong ni ben im ka jing im shimet ka balai luit ban yo ke jingya rengkan ka hok ka jongi ban shong ka nuku nuku benta ban sa ka nuku nuku benta jong ka ri india ka hok ka jongi bengin jiet ngin mani ka nyam de but ngi di ban yo ek ni ka hok klem da thau ni yo ka nuku nuku long yeng ka bangi wan lagi di beduk ki beru spa la na gi di badan shuna da khot met ni gi bed ki bedap babiang mo baro ngi don ye ka ni ka hok tinang ta ru shu shu ka ni ka article ka ong ru ba ka jela ka de ban ai ru kata ka jingya rap e ya ka bedi bet ka ain ki ka bang ong meni ka ta ka free legal services ya baro ki nong shong shong kam tam ye kitu ki brio ki bawa nak long ying ka bedunai ka yok ka kot ki kin thei ki khanna bat kinu kinu ki brio ki bade ki lanot jong kataka kanu kanu ko jinsha thombor te dangi phai pat de sa saka article life khandai f pat de kala tho shai ba ka ri bat ka jella ka deben pen.

0: an shu shu kita ki jing ya rap ye ki khna ken
1: Oh.
0: mo khnang bagitu ki khna ki bala du no ka jing sung tho mo ki bam le school kin sham phang tinang ta ru bang in pikir ba ki khna kin he kin san ha ka ru kom mo ka ta ka ru kom ba kin ya e kin ya ma kin ya sung tho i be i be but ban pin yo ka jing hi kai ka ba biang ye ki khna klam da sha pen men saul ni klam da sha pen shap ting ha ka nu nu ka ru kom ti ka ta ka di halor constitution ti ki da don shu sak shi bun tli ki an mo halor jung ka constitution ti ka don ru ka ni ka pok su ak mo nga ka thare ba ro hi ki briu ta ki la smosh pangka ni ka an ti ka ni ka di ka protection of children from sexual offense act ar hajar khat ar mo ti ka ni ka an ka ong ba baro ki khna ki yo ek ta ka jingya da ken kin thei bet shin rang ki ba po khat prasnam ki yo ek jingya da bet ka jing sumar la da ki sha thombor hangnu de ti ha po jong ka ni ka pok su act ka an pok su mo ke ni kanal sa skim pa de ka ai ka ta ka jingya trailang ni nal ni ka jing kershan mo da ka ba kan penti kana ba ka rukom long jong ka kut room kamra ban tian bishar mo kan long ha ka ta ka rukom ba ki khana gin snush ngain da ni child friendly ka ni tinang taru haman ba ki ni ki khana ki ha ban wan sha ying bishar de la da ki di ki la not jong ka nu ka case pok su ngan shu ang mo ki la ki ha ban wan sha ying bishar am ti ke ni ka skim kan penti kana ba ita I khana am in your support person kan ban senran lang ye ta ka por ba ki pulit ki to kit ru ka por ba yalam sha hospital ban let check up ru ka ni ka scheme kan pen dikna ba ki ni ki khna kin yo ekita ki support person tinang taru ka ni ka scheme ka pen dikna ru ba kin don ki ni ki train police personnel but ki panel lawyer ban handle ya kum ki ni ki sensitive cases kan te ka ni ka deka jing tre kam jong ka ni ka nal sa scheme ha ka ni ka an te dangi pai pat desa sha ka wi ka an mo ka ba ai jing kershan ka de ka ni ka Juvenile Justice Care and Protection Act ar hajar khatsan ni ong ka jiji ak nei tikani ka dikas ang ka ai jinya da bat jing sumara ki khna ki arbenta mo ha ki arbenta ki khna children in need of care and protection ku bangal ong mani but ki khna ki bi tin kho bat ka ang mo ta ka ni ka first category of children pat de kani kanal sa scheme lada ka yo jing tip mo ba idon I khna yo le se ibam dan shu inori inong sumar nei tikki ba frontliner pat de ki de ki DCPU kan ki district child protection unit tila dangi yo jing tip ba idon I khna ibadan kam shi shai kata ka jing rap ha ka ba imdan shu ka jaka shong jaka saem ke ni ka scheme ringkat ka jing pet jong ka office jong ka district legal services authority kan depute kan pa I we I panel lawyer la ni EPLV ba in de mar mar sha kata ka jaka ba idan ikana bat ban ya lami ita ikana akma jong ka child welfare committee kan bat ban ai ru qe qe ki jing dan kam da idan kam counseling da idan kam check up da idan kam ban ya ka jaka sa mo ka shelter home ka ni ka scheme kan ai ka jing rap de dangi pai pet de sa shiki second category of children mo kita ki khna ki betin kho bat ka an mo ki bade ki runar ki bale kam sniu ne kam nu ka kam hak ba ki ngat ka an ke ni ke skim pat de kan ai ki de ka jing rap da ka bakan ai ki we u muktiar u plidar u banya sa e ne ka benta ka case ka jong ki ken te ka ta ka de ka jing kershan da ni ke jing tre kam lang jong ka ni ke skim hak ka ni ka JJ Act Juvenile Justice Care and Protection Act arajar khatsan ti dan don shu sa ki we ki skim ma da ni pai pat de sa sha ki ni ki Child Labor Act mo 1986 kani ka dika ain ka bakhang persha ban pentri ka me ki khna ki ba po khat saus nam bat ban khang ru ye ki adult ki bala kham he ban tri kam ha ki nu ki nu ki ka ki jaka ki ba itrim mo kum ki ka
1: khana bala ban bu jing ma
0: ha ai bala ban bu jing ma ti ha kum kani ka ain pat de kani ka nal sa skip ru kani le ki inspection ken kan depute kan pa mo ye ki panel lawyer kum ba ang ki PLV ba kin le ki inspection mo ha ki jaka kum ki karkhana kum ki yo ki hotel ti lada ki sham bat ki lap ba yo le si dan ikhna hakar khana am ti itu EPLV haben pentip mar mar ka jing tip shapo labor department kan haben tip ru shaki police shaka office jong ka district legal service authority ka bapentri ka me ka ni ka scheme ka haben pentip ru shaki child line ti hakapor ba ki police am ki haben le yet ben le rescue ite ikhna mong yong ti kim di ben pendeng hat kari ikhna kimdei ban handcuff itu ikhna tinang taru kimdei ban tokit ya ikhna hakapor ba idan itu I manager lani itra jong tukar khana ke nomor ketu ke ila benting nang ta ila ru ban mo ben pen kul marjing mod ikhna am tidei ban yalami I hakal jaka ka balong sif ben penju I bat ban simjing keli ken tinang tan po office jong ka DCPU mo ka district child protection unit pade kin le ya kini ki social investigation report ken mungkin wat jing tip ka background jong untuk khna kinya kan ki kemiki kepala untuk kena. Tinang ta, kini harap ruk pada kan penyo ye ki schemes ki bawa nak government kan kum gini ki scholarship schemes pm kisan scheme ne kiwi kiwi department tinang ta kin ye le ru ban pen enroll biang ye ini ikana
1: manlit
0: school biang kat kum ka provision jong ka RTE act kan ti dengi pai ru shaka weka an ke bengi on ka RTEM ketaru ke dika weka an ke baai ki kena e ka hok ki kena ki bana du hendriu haduk kat saus nem bekin yo e ka class 1 haduk class 8 kalam dan kamban siun de ti ha kani ru ka an ke ni ke skim ke le kumnu ke ni bud din ke ni wat jing tip mo ha ke leng ke leng ki school kan ba ka nungut ki kena ki bana drop out ti men ha kani ke district jong yemen shim snem ngi yo haduk san spa ngut ki kena bangin pen pen pen le school biang ha ni enroll biang ki school kan kat kum ke provision jong ke RTE kan dak bakin yo ekitu ki special classes kat tu kat ni benai but hak por bagi enroll biang sha school ngin pensyong pat de yakini ki kena kat kum karta ka jong ki kan ban lai nak jing le arrange ban sak ren ben ki perlo kata ka di ka rukom tri kam jong ke scheme hak ni ke RTE tiki dan pat de sekiwi kiwi ki an ma kum ka ni ka guardians and words act katuru ka di ka wei ka an ma ka di ka ka an halor ka jing pe yakinong ri nong sumar jong kinu kinu ki kena ki ba ki bam dan shu kinong ri nong sumar tihang niru kini ke skim ke penti kena bala dan menu-menu bukan syakmat mo ben long kita ki guardian la ni kinori nang sumar jo inu ikena kini ke skim kan ai iwe imuktiar kan ben le ki kut proceedings ben pen ben yara ben pen biang ikot ki selagi badan kam ben shimti no ya ita ikena kan di kini ki de kita ki kat tu kat ni teliki ai kadan suka wiru ke skim mo ngi angka victim compensation scheme kat tu ruk ka weka jingpet jing kemi jong kan ka office DLSE ka district legal services authority kan kan yuruk ka compensation scheme hakaba kinu-kinu ki kena ki bedi ki lanot jong kanu kanu jing sha thombor ki yo eka mang tingka ken ka compensation hadin ke jing kut no jong ka wika case kan shai nuk sara da ka dik case pokso em hadin ke jing kut no jong ka kata ka case keni ke office jong ka DLSE kan penti kena ba itu ikena in yo ka tuka pisa ka jitu ka mang tingka compensation ka bangi ong te kini ki dikat tu ka ni tuli kita ki an mo ha ka ba ka ni ka scheme ka ya tri rengkat rengkat ken
1: kumang iso tu hingi ngitep hiru ba hapo ka rejungi kidan bon ba ki scheme ki ba ya dei ba ki kena ne le si kila ba ni ki scheme ki ba la khamrim
0: ki ba la khamrim
1: ki an ki ba khamrim ki ba no ki pot kham sha ki don ki ba kham taro ne ling ba ko ma pi batai pi ling ba ka ni ka scheme jo ka nal sa ka shim lo dikni ki an ba ro ba ka kum ka jing sha jong ka jing ja ko ba ja ki kana la ka ka pokso la ne ka ka jiji ak ta ne kanu kanu kat kum ki ta ki an ne ka ka rap ban yo ya ka ji rap ki kana ha ki ne ki ban tai ba per per ne kin dia ngi shu ka mshu le pi ka be dei ba ka tu ka an ka ba dei ka be dei ba ka jing ting ko na ne ka adoption ka tur ka dan menta ba ka ne ka skim
0: ha ka dan ki
1: tur ki dan
0: ha ki dan benta na mar ba ku mal ang pi ne ne ngi ang shpang ka ta ka skim child friendly ang ka kan thup ya ba ro ke ma ba germany ki drop outs ki tu ki guardians act ki pokso ki jiji bi ka mo even ha adoption ru am ngi make sure ba itu ikena in long safe shock kan in long safe long stable how ikaji mo jing pakat ha ha
1: ki bida ki kamba ki jing tre ba labo ban le apo kan
0: ski ti hapo jong kan ka scheme kat kum ka jing tha jong ka am ka long ka banning kong ka long ban set up la ni ban thau ker pang ya kita gi unit kan ki legal services unit for children haman lagi district ha ka jinglam khamat jo secretary jong kan ka office district legal services authority haka jindan lang ringkat jong chairman ibade district and sessions judge ti hapo jong kan ka unit jindan hadu pralanish pungut kita gi nong 3 months no ba kita gi bangi ong ki PLV ti kindan langruk kini ki legal aid defense council kila bende I chief legal aid defense council lani I assistant lani I deputy ban long member ha kini ki unit ti indan ru I retired judicial officer I bende I member ti kini barok ki member kin yo iki training kan hadin hapo shte yo jong ka jing form ya kini ka unit mo tinang taki we pat de ki kam ki ba ka ni ka scheme ka pentre la ni ka angnut mo ka long ban collaborate la ni bre tre lang bat ki we ki tinak tre kam kan mo kum ki ko ang fi meni ki child welfare committee Juvenile Justice Board, ki education officer, ki medical health officer, but kiwi-kiwi kita nak terikam. Tinang taru ben, dan kita kajinya terilang, but ki support person, ki probation officer, tinang ta ki counselor, ki hospital, kataru kadi kuwi ke kamram. Jangan kini ke skim ben, connect lang, ben ya terilang. Ben penklang kita ka,
1: haoi, haoi,
0: ben. Nama nganju angin fila dan ngilit ki awareness program, em dan ngilit si kiwi-kiwi ki jaka, si keleng-keleng em, ngia collaborate kan, ngia ai kajing tip si ki office, jangan ke health department, dan ngisut tu bagi dan kami ya ketuka jing hikai nak yang ke health department ki police department ruki involve lang haka bagin pentip halor ki cyber crime mo ki kam sini ke bami nak ni ke social media ke bangi omenta tinang taru ke ni ke scheme ke dan kam ru mo ka taru bangi ne trikam lang bat ki media radio channel mak kiran san ban pen sapriang pat ba ya ka hok jongki kena tinang taru bantri kam langru bat kini ki asha ki agan wedi ki self help

parlok nang sanga phlai os ngam tan ya ki tu ji ruai jong ester rap sang ka ba krteng man ba nga jam te ni ep teng ya ka program suri ro ni ne sap pat man ta sa ya ji ruai jong I emi da ka litten ka ji ruai ka ba I lai krteng por ba jar jar ba jisu usno utep ulang

kani gadei ka akash vani shillong te jing shit jing kret kumbala bo dap men tak sngi ha shillong ka ke yo ka long 80.0 degree celsius but ka here ka long khat phra 0.3 degree celsius ha so ra ka ke yo ka long 80.3 degree celsius but ka here ka long 80.0 degree celsius but ha umiam ka ke yo ka long 4.0 degree celsius But kaba here kalong arpuar point south degree Celsius. Kita mentan gilong jing long jong sun beneng kumbala bu dak mentas ni. Kini kalawan shapi na ka akash vani shilo. Ti parlok nong sngam kapur ladap shposhteng. Ti kalabiyang yang ibangin penkut no ya baro ki program jong ni ke transmission kaba ar. But ngipengen mau ipi bengen saya shambiang But pila shai man step ha kapuan riu ji ha uju meter band kata ha ulai spa sau winyo point r meter ha medium wave ubay rengkat ba upras pa riu sau kilohertz. Pila aru ban yos ngau na ka news on air app bat na ka DTH. Ti tat hadu kata kapuan na ka akash vani shilong i ai kublai tiasuk ya pi baro. Jai Hind.